etago madain san rubero itago nyugu rubero tukinyeria thinasara na dagika ikumi na inyanya gatho cia mwanya muno makiria kuri gikanda very understanding ni tondu wa kunengereria na ni gutwarithie thiini wa tabarira ya ciaga tene ukaitu mugoce kristo hashtag no kinya iguru ria ria jikarire giti kia ndungata ya ngai reverend abari wa kiritu rucini rwa muthenya wa umuthi riu thinasara kinya thaa ithano cia rucini kuhana atia rucini ndina mwihoko ati wee wi thayu ona nii ndi mwega na umuthi ni saturday ya tariki mirongo iri na igiri mweri ni wa kanana mwakani wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu saturday ikoragwo ikiri na maundu maiki no guku gukina FM saturday tuwi ni rwimbo kimurutio tuigaga maundu mothe thi tukamaiga kando tute kumashughulikira muno tukaba tukarora kindu gigwitwo rwimbo tukaruina wega ni tondu gatagateini ka ugoci ciama ni ciikikaga gatagateini gakuinira ngai ni ihoya mbere ya ngai ni ugoci na kiu nikio gitumi gia ithue kumbika tugoce ritwa ria ngai nikio ni tukumugoca kristo na no kinya iguru ria rie kuhitukira njira ya rwimbo ndina cihandite thinasara ni kahitukia ndagika mirongo iri ni njitagwo Njeri wa Njenga na gitio kinene muno makiria ngwenda tuhoe na nigetha twambiririe tabarira ya muthenya wa umuthi baba witu wa iguru kiroko kia muthenya wa umuthi twagutia muno na twambararia ritwa riaku na twiga wi mwega na titheru utiri ngai ungi uhana tawe we wi mwega na we mwihokeku ni ukoretwo hamwe na ithwi kiumia kigima ithe witu riu ningi ni twagoma na ringi na nigetha tugoce ritwa riaku na tugutie itikira tu kuigua mahoya maitu na njira ya rwimbo itikira tugutuigua tugucokeria ngatho ona tukihera mehia maitu kuhitukira rwimbo twagutheitha ni tondu wa tha ciaku na wihokeku wa ritwa riaku tukiambiriria ambiriria hamwe na ithwi na twarane hamwe na ithwi turikaniria hamwe nawe hamwe na tabarira ingi cikurumirira ithe witu twahoya gwitikirika naguo wega waku ukorwo wi hamwe na ithwi na watwika uguo uma na ugoci na gitio ni gugucokerera turathimire muthikiriria witu ithe witu wa matuini uyu ngai ithe witu twendete oro uguo uyu twihokagira ngai ithe witu mathaa make itikira guturathimaniria na nitugucokia ngatho tugithie na mbere na gutungata kiambiriria hamwe na ithwi no tirihanie hamwe na ithwi na niwegaini waku nowa murugwo Jesu Kristo twakuhoya na twagucokeria ngatho twaiga nigutwikeguo tugaga muthenya wa kiumia maria tweta ngai na njira nyingi agutuhingiria muthenya wa saturday turekagiriria rwimbo na ngoro tutheru tugoce ngai nake etikire kwamukira rugoci rwake gitikire

Santi, kurogo so we mreithi witu. Kada siya mnyamuno makiria, ruburu doini eto ni mwadu witu, mother and son, na nijowi niruwa Kenya. Aduario the medite nyebo siya mother and son, mabiririo nisiko waru stars. Kada siya mwanya.

0: water with me.
1: Atirio doge tokero geitha goko negwa ukena FM rubo top ni na jitha kwa Mr. Chama nige kabomo githegyo ona ndio ndo ndoramara kimenyibia sasa kila kitu iko sawa rubo ru sawa tora kwa mukira proper uko na kwenda kwa ukena FM rubo top na yo tafali na Sportman ya Saturday edition tukigira thini waiharo ni tukamenyora maundu maikarite idha dakika hiyo chetigara
2: ukena FM chukua ya rubo na medhako
1: Dereda toa betoro gida, dereda toa betoro gida. Nega tatu ke gira ida ale derege. Nare tu na de tonyu gemuno muno muno. Togo ikoro tu kia lere dia tu na de tonyu gemuno muno muno. Nogo kumenye dia resort ole ida di na bere. Diti mura noide kwa bagi ya dhai kwa mina mwe. Kwa hida lere ikiri half time. Nogo hede maragi so kere dia dine wa kefidi gia kere. Nole u nito igira ida alege. Nito igira ida alege. Nito igira ida alege. Newe iguwa gohoro wa besa onawe otali wa imagine. Newe iguwa gohoro wa besa onawe otali wa imagine. Leu na kifaa ukiugia ku onyiterida. Thege modogo toka liu kitondwe na shirige girituwa diya santi sana. Leu niodo wa kifaa ukiugia ku onyiteridi uguwa konyiteridi yale. Leu tarakege kwa niodo togo getomira wega. Todo idha liri gitura igira le na odhikiridi ya wega le. Modo gukoro kigira thine wa star 441 hash. Wina mweke wako inuka na kuma shirigi giri idhano. Wadhi uwa ginya shirigi giri magana matatu. Gatagatika shirigi giri idhano ginya shirigi giri magana matatu. Gatagatika shirigi giri idhano wadhi uwa ginya shirigi giri magana matatu. No hena dhiri ya muadira kunyiru. Gerwa tiriri. Andora maku focus muno na odi namba. Mena chansi seguru kwa otana besa. Ukiro andora maku kromo dhakiti na even numbers. Odi namba ne box number 1, box number 3, na box number 5. Kogo ono kigali ya kuma adhali. Dhaka na box isu idhato. Box number 1, box number 3, na box number 5. Ne idhali nirege turaigira star. 447 no ogo dhithini wa star 441 hash ogo dhithini wa star 441 hash ogo dhithini wa star 441 hash wadhi ho wisha gulida boxes yodakura wadakura wa old number anguka na old number box number 1, box number 3 na box number 5 box number 1, box number 3 na box number 5 wako iguwa neigwite wako iguwithika neigwithikite ati amount ya the muno na shirigisho siya kutodi ugehotana ne shirigi giri dhano maximum ukaba togo ginyagi shirigi giri eginege shirigi giri magana matatu katakataka shirigi giri dhano ginyage shirigi giri magana matatu. We ugeda kuhota na besa na jirara idhi muno. We ugeda kuhota na besa na jirara idhi muno. Udhye dhine wa old number. Old number ni box number 1, box number 3 na box number 5. No onagukiri uguoli. We ukimadha besa isioli. Nina nile gora kwa mudogu ito Angela. Asanti sana. Olide drona. Wahota na shirigi giri 27. Oto kiaragi uguo. Washagura box number 3 by the way. Nwa hotana shirigi giri 27. Ona itali kitu na gwenda kuga. Ok. Dengi mwono gito wajira. Star 441 hash. Oradhi dhine. Wa star. Inya. Emoe. Na hash. Ogo dhine. Wa star. Inya. Emoe. Na hash. Star. Inya. Emoe. Na hash. Kifao kiugia ku. Doga keire na ogetuike kia umithio. Kifao kiugia ku, doga keire na ogetuike kia umithio. Thegyo, mudogu towa gali, onawe shirigi giri, date tu. Nwadho kuma ugo tokea ragia, nwadho kuma ugo tokea ragia, na nikugua star 441 house. Nikugua star 441 house. Nikugua star 4 for one house. Now, gukire njira ingi cia kuhotana mbeca na ihenya muno kwe njira ingi cia kuhotana mbeca na ihenya muno na njira icio cia kuhotana mbeca na ihenya muno nita ino emwe ndirenda gukuhe na ndirenda kuhe na shiringi ngiri ithano ino njugaga ni sapa tondu kwina mundu ndagika ici ona ndo ya kuria ki ona ndo ya kuria ki no ndagite shiringi 20 boba thini wa thimu yake no wede sapa ya shiringi ngiri ithano na ihenya riu ici nä iria ciätagwo suabet ici nä iria ciätagwo suabet ici nä iria ciätagwo suabet ici nä iria ciätagwo suabet ngä rå ngä itharä ngåhe ndagä ta ikåmi tupeke yake rä no wede sapa ya shiringi ngiri ithano ino ni suabet ino ni suabet sapa ya shiringi ngiri ithano shiringi icio twendi wĩnacio gũcoka na thĩ kĩbaũ kĩu gĩaku wĩnakĩo gũcoka na thĩ ũma wa ndeto nĩ atĩ ona nyanya gĩtingĩkũgũrĩra ona nyanya gĩtigũkũgũrĩra no niĩ na bamĩrĩ yaku ĩrĩ wikendi ya mũthia thukuru itanahingũrwo ndĩrenda gũkũhe sapa njega ya shiringi ngiri ithano mũgũre gathamaki mũgũre ngũkũ o kĩrĩa mũngĩenda mũrĩ gacapa kega na mũtigarĩrwo na bĩa ya gũthiĩ kanitha mũthenya wa rũciũ na ciakũinũka mũkĩrĩa gachipo mũthenya wa rũciũ shiringi ngiri ithano njega shiringi ngiri ithano njiũru shiringi ngiri ithano njega no wende mĩtĩ ĩtano thĩinĩ wa ndagĩka ta ikũmi tũkĩte tiga gũcokia maitho na thutha uge na nĩguo thakire na nĩguo thakire aca hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩyo na kwa hinda rĩrĩ nĩ hinda rĩrĩ kuga ndũnahota na hĩndĩ ĩyo tiguga ndũngĩhota na kuga atĩ rĩu tondũ nĩ ũhotanire mbeca tiguga atĩ ona thaa ici ndũngĩhotana no ũhotane rĩngĩ oya thimũ yaku tũthiĩ kinya gwa kinya ngĩrĩkia tondũ nĩ ndarĩkia tũrũgĩ itha oya thimũ yaku nĩ tũthiĩ thĩinĩ wa star 4-1-#. Ngĩrĩkia oya thimũ yaku ihinya star 4-1-#. Star 4-1-#. Star 4-4-1-#. Remember ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 2 nĩ ũndũ wa andũ arĩa itakwĩrĩte ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 2 we ũngĩenda mĩtĩ ĩtano ya naihenya we ũngĩenda sapa ya naihenya mũno we ũngĩenda sapa o ya naihenya ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 no box number 2 sorry ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 2 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 2 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 2 all the best ndakũhe ndagĩka ikũmi peke yake
0: yothe ũthaya karatina ũramũkĩra gũkena FM ũgerera 92.8 gũkena FM gaka nĩ gaitũ
3: Sportmania Sportmania naipenda tu
0: angĩkorwo rwĩmbo nĩcio irio cia wendo-rĩ ndũgĩtuongerere rũngĩ gũkena FM rwĩmbo tũkena FM jukwaa ya rwĩmbo